Emyaka 2 mu etano nga tufuluma nju kunju manju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamuba wulirizaffe. Radio Budati 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: ngori akiriza nti bampangu
1: abanye sincere tsinga eko omuntu bweso oyo gamba netimbye ko kuba obawo kwa chairman ere siyazu obawo wakaria deji
2: Mwagide kone mlinde Joseph wane champala kata.
3: Yes mlinde.
2: Wanoku radio budu kwe stava.
3: Na
2: enze ngamba newe tunakola tutia. Echintu eche tetu inza kuchiri wala. Kuvera tu inza kuata sente zento kwa wezi tiyo noziteka mkalulu. Atengi chama zimoma nyinti vaku bie nota damu kulopa.
3: Okay, tuenze sebo. Budu.
1: Kulia.
3: Kuledi yene nene.
1: Agamba kusunia.
3: Fetuli poa, ugamba so.
1: Tina tabu wena. Katua wakwani.
0: Yes, sebo.
1: Mzee kamati kajambo.
4: Kajambo, sebo.
1: Kuromata mchata shafike jati msantosike. Nikufurla ndani paru nene karungu.
0: Yes, sebo.
1: Na ye. Yada la madimu kuchinji okume chinte chichibwe. Nyo! Kwa tuka chelevati nga bachulwa nga tibari na deni kumutima nga kasimu na kumanya tine chintu chino chitufu wangu ya karuru kanzika kane zikirize chila chizimu nyo
0: ok ono nyanja mashe bukula gambie mbuyu kumulamu wa Uganda tuetaga democracy
3: nende sete zila batu zima teke nyomburu juke mtu wa makama lomu kubazibaze muruma
0: ajenga ba chitufu wa mania sasa njiza agena mparlamentu kufuna jaku zaoma angu wa sasulama
4: bambu atenga baba gama jiguno simu li mbuweleza
5: kutecha haba li mokote kwenye mpeleza lumami umechido kwa pogwa mwezoja tuugunda tuuluguma tuugunda tuuluguma tusindo kwa maduwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo
6: Mwazukuru mulala mulala
0: tulala jajja
6: ekale yangu ayanje ensonga baba nginda
0: jajja ensonga yange eri ku mulimo
6: omulimo gubadde gutya
0: wali wa kaneyiba kanfukide kizibu akasajja kakera kumaliri okugula eduka na ye jajja bwe kali gula bwe kati fete tudda mukulaba ku customer yenna
6: kabatega mukokota kale teka wawe mpabi tulabe
0: era jajja chenjagala nga teka wene mpabi oba kukatta oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali da ku mulimo nze chenja gala
6: muzu kuruwa manyage yani
0: bamuita semu juu chali sijajja
6: kakati karubuno buwa kunaba kumacha
0: eee
6: usabebu lichimucho ya gala
0: kale jajja
6: kale nunze nungu wakua buka omurara
7: jajja jajja
6: muzu kuru
7: eee
6: usanze nunate no kwa kwa buka
7: ngamba denda vyebana jajja
8: wanji
7: webali nye mirimo jionko lira
6: osima
7: abantu nena batu ula kumfeti
6: na kugame nsonga buwensi kwa tamu
7: jajja na kulete dene chilamo chichi no
6: ewe wawo
7: eno suti njagala ojengo na nye kuruna kuru echibitu
6: echibitu chako mewa
7: ichari diyo mudunga kumina satu desemba
6: muzu kuru
7: wanji jajja
6: kugenda kudamu la stony garden mujita garden
7: itude yo kula stony garden ze chijabwemi kubionkole de
6: muzukuru
7: baje kuntegeranti ze semuju chali sisisaga
6: kozi muzukuru gwe semuju chali
7: jajja muzukuru onera
6: bade nesha zechenda
7: chichati
6: wabade wana kazi kaze kakaboru mami no wano
7: otyo
6: semuju abagize mukokota
7: banange
6: ama yembe kanga ite gakomeo
7: e gakomeo jajja
6: gakomeo
7: jagaro jetu digide
6: jajja wata nabuno obukoyo yo bwono gendo yongeronywe ondeta de sute yo genda mu chibitu ngendenga nanyenga lubo wanenda muzinda kamba ite badde
7: akafuno ngere mu mpimbo kwa kwa busere
5: chipito cha radio bubu 25 yoga yoga
9: omuleso gomoko kuchasinzo bunene mugwanga kukomya unate

Emyaka 2 mu etano nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

0: kala ndikundi ali kundi no bana ebimu kubitulemeseza anga banalwengo okweru maruma okweru ana nitwete mama oyo gundi musimu silamu ndi musilamu oyo gundi mukatuli chinze situla na bakchi oyo gundi wanopunze ndiwe nale tetuteka ombera ya kusosola bana nachi na byana tukwataganye anga banalwengo
1: ombaka wa government mu district yerwengo ime katera tuli abajenyi agami tumusanyu funyolwa olwaba na chisinde cha PLU okuteka omukolo ku office za RDC chokana agama nti bone chisinde cha PLU ne NRM tebagenda kubawa.

wa inzo kubera ngate atandikira entandi kwaye njago kutegeza kukonti entandi kwaye emuwadde ekinzo kubanga chimu gumbia kutimia banafa bache usi mukasera kano ye kabia banafa bache usi era wadha kabia Man City era enzo mabresika ainzo kuwa title content kubanga yungu kwebe tuwali tusubide nti ainzo utatandika bulungi ora criticism na yate entandi kwaye nunji tumanya waje genda kubira ngate koma timo nilumu kubanga te yepu shinga ukulaba ntegeza kukwangi performinga na efe nache tuwebuza ntene performinga weti paka di cheni mkubira ngate tekao eni mkubanga te na echitekao paka di so fekatu indo tulabe embera ngawe jo kubira ngate etambula gowe na omurunja uliriza eyo muntu wabulijjo radio boddo nkwagaliza macha marunji timu ya serukira kije kuongerea.

Yabani Sports Analysis. Sports Analysis. Wano program sa dukera. Mwa kati msawe yokuna. Esawe yokuna kumekeza program sa dukera. Nestani Biki Bank. Lwaki wekweyanira ini mpamvu n'empapula nyingi nga tosobola okunyumirwa ensasula eri ku miwendo gya wansi eyesigika ate nga nyangu kati kikole ku speedi ne Stanbic Bank. Downloadinga app ya Stanbic okuva ku Google Play oba App Store oba nyiga *900# oba kyalira ekibanja www.stanbicbank.co.ug okutandika leero. Stanbic Bank, edungamizibwa banki nkulu ya

0: akuke kabada kaimba kakagwirawo mu program sekukera nga kabada kakusibwa ko Kazira Health Products abakukolira byokunywa birimu ekiriisa kati nywa Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangule birabo omuli motoka Toyota Fielder pikipiki amagali esimu za smartphone sente kalu nebirala Nuhu wakati msawe yokuna, esawe yokuna kumekeza program sekukera, Nestani Biki Bank. Nuhachiwe kuyanira ini mpamfu ne mpapule nyenji. Nga toso blo kunyumido esasulari kumiwende jawansi. Yes gika atenga nyangu. Katichikole kuspidi, Nestani Biki Bank. Downloadinga app ya Stani Biki. Okuva ku Google Play, oba App Store, oba Nyiga Star, bidi muenda not hash. Oba chali dechibanja, www.standbikibank.co.ug. Okutani kareiro. Stani Biki Bank, edunga mizuwa banki nkule ya Uganda. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili nyezo kumacha. Budde bwa kalasa mayanzi. Webale kuuliriza Radio Buddu. Olwempereza lumamyo. Olwempereza lumamyo. Omuchido kwa pogwa mwezocha. Ama yengo gona tugeti sekati ya miaka bimwe tanu weddu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buddha 25. Radio yomu tu wabudijo. Amaulira gasensu dua ageke nenyeze dua amaulira gesigika ganuge maulire kuchenda munana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo
2: Kulika nyo monte kateke ya serukera, oliku radio wudu radio yo monte wabulijo mauli legavude mbitunde bienje ulo. Nze presi kabanda na nyanze. Minister mubezo wagu na naguli mu ministry ebyensimbi no kutekateke le guanga sise mulondo. Alabu daba kwa ziba government abacha agenda mumaso no kwe bulankanya kumiri mojawe nga na abandi. Abacha agenda mumaso no kukole emirimu mungeri ya kana gwera mweyo. Atena aba abale mu kukoze sobulu nji ensimbi ezibera ziba were dua. Ntiba bino biebi vili deke emirimu mu government ezebi tundu okutambula kasobo. Minister okwogera bino asinzidde mu lusirika olwategekeddwa ministry y'ebyensimbi n'okuteekateekera eggwanga bwe babuuliza abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu ku ebyo byebandyagadde bisoosowazibwe mu mbali y'omwaka gw'ebyensimbi 2027-2028 okusobola okukola ku bintu ebisinga okusuza bannansi nga bakukunadde. Kaweefube ono yeetabiddwa mu disitulikiti mukaaga nga kubaddeko abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Wakiso, disitulikiti y'e Mityana, Sembabule, Mityana Municipal Kwaliti, Chiangkwanza wa mne Chiboga, Ginsinka neno, yabade kwa hotel Bravadi mu Chiboga Masaka. Minister Sise Mulondo, era ategeezezza nti ebimu ku bisinze okutunuulirwa mu mbalirira eno, kuliko okwongera amaanyi mu nkunganya y'omusolo n'okuziba emiwaatwa egibadde gibulira, okuvujjirira emirimu gy'ebyobulimi, obulunzi, obulambuzi nga kw'otadde n'amakolero, okutondawo emirimu, okusitula ebyenfuna nga kw'otadde n'ebirala. Ategeezezza nti bino byonna nga bikolebwa abakozi ba gavumenti bwe bategye mu nkola ya semugayaavu emirimu byonna tebijja kutuukirira.
3: Omulamwa omunene okuvudde era mu bajeti egwa 10-4 twagala ebyenkula bye bazeemu emirundi 10 tuve ku bilioni 5 tugende ku miliyoni 5 kati ebyo nabyo tubadde tuteesaako nga eno bajeti gyetuteekateeka ya kugasa nnyo omuntu wa wansi era emisolo gyonna egigenda okwongeza kigenda kulaba nga girongoosa obulamu ebya masomero ebyobulamu malwaliro nga bitereezebwa okusingako bulijjo. Bajeti eno tegenda kwewola nnyo. Egenda kozesa ezensimbi zemerefuna kukendeeza ku bbanja eribanjibwa Uganda.
2: Mu ngeri emu agumizza abakulembeze abalaze okutya ku ngeri omusolo gye kukunganyizibwamu ekiviiriddeko ebitundu byabwe obutaganyulwa mu musolo gwe bakunganya kyokka nga waliwo n'abalala abakulembeze nga bakulembeddwa mmeeya w'ekibuga Mityana Faustin Mukambwe Rukonge abalaze okutya ku ngeri obukyafu gye bweyongedde mu bitundu eby'enjawulo nga kino bakitwadde ku pampa ezisaasaanyizibwa era batuuse n'okusaba zino zongerweko omusolo osanga obaoli awo kijja kuyambako n'okutaasa obutonde bw'ensi. Mu kubaanukula, Minister Sise Mulondo aliko byatangaazizza.
3: Amateeka mangi gateekeddwawo okulaba si pampa zokka newankubadde nga bo bateesa nti pampa zirabika nnyo era zikosa nnyo obutonde bw'ensi abalowozi oba oliawo zongereko n'omusolo naate bwe tulogeraagera nyinigaso pampa gye zituwa n'okuzongeza omusolo tuzeetaaga nnyo amagezi agaweereddwa abaloko gavumenti bano olwaleero baddeyo bateekese mu nkola guidelines ezo ezabaweebwa ministry emisolo gya taxi bagitangaziza sente zaabwe gye ziri era bajja kusobola bulungi okuzikozesa nga bwe baweereddwa amagezi bo bategedde bwe bagenda okuba nga bazifuna.
2: Bwe tugenda kwa wali mu disitulikiti ye Kasanda, Ministry of Lands kwa nsonga z'amazzi n'obutonde bw'ensi mu ggwanga etongozza okuzimba ekifo ekigenda okweyambisibwa abalimi okufukirira ebirime byabwe naddala mu budde obw'ekyeya n'omulangira Bannakasanda okozesa obulungi enteekateeka eno basobole okutumbula ebyobulimi. Bw'abadde akulembeddemu okutongoza ekifo kino.

Lokwe kalakasa okula gobu mo nebanaba abakwatibwa abachali makomeram songa tiro mugwanga la Cameroon mu mambuka gegwanga lino banansi abasoba mbikumi nebikumi bamaze okubeeranga basiba mu ebyabwe ne badduka makagaabwe nga batya oluvannyuma lw'abayekera ba Boko Haram na te okuzinga ka mambuka gegwanga lino era nga oyo baazibidde nga bannaabwe 15 bamaze okukiira ennyindo gye zirembekera mukoka okuttibwa kw'abantu bano kwavudde kwabo ababadde bagezaako okulwanyisa abatujjo aba Boko Haram abagezezzaako okulumbagana ekitundu kino okwagala okubeera nga bakiddiza abatujju bano aba Boko Haram basookera mu ggwanga lya Nigeria na kati bamo bakyaliyo era ng'eno abantu bangi bagenze maaso n'okubeera nga batulugunya abandi babatta so ng'ate n'abalala babawamba ne babakweka mu bibira gavumenti ya Cameroon egamba nti egenda kukola buli kimu ekisoboka okusobola okuyigga abamu abasobodde okubeera nga bawambibwa saako na abatujju bennyini aba Boko Haram basobola okubeera nga bavunaanibwa gavumenti emaze okuyimbula abampi n'abawanvu okudduka mambuka g'eggwanga lino okusobola okulaba nga ekkakkanya embeera ateyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ekitongole ekya Amnesty International kivuddewo ne kifulumya alipoota ng'eraganga bamukwata mmundu aba M23 abateeberezebwa okubeera nga bawagirwa eggwanga erya Rwanda bakola ebikolwa ebikyamu ku bannansi omuli okubatta okubatulugunya okubakakokkola emirimu gye batasobola ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka alipoota eno eraga nti era beetaba ne mu by'obugagga eby'omuttaka ebyeggwanga erya Democratic Republic of Congo ne babisimoggola n'oluvannyuma ne babikukusa paka mu ggwanga erya Rwanda ebimu ku ebyo bye basimoggola mwe muli zaabu ssaako ne Carlton ono nga bamukozesaamu amanda g'amasimo ne bagenda mu maaso n'okwenogera ensimbi bano balaze nga bwe bakoze okunoonyereza ku bantu abawerako nga bonna boogera ekintu kye kimu naddala mu kitundu ekya Bukavu ne Goma ng'eno gye bakyasinze ogenda mu maaso n'okubeera nga banyagulula banokoddeyo n'ebimo ku birombe ebisimibwamu omuli ekyalubaya Carlton Mine saako n'ekyalomera Gold Mine bye bakyasinze okusimamu zaabo ne bamutwala mu ggwanga erya Rwanda bano bategeezezza nti walina okubeerawo ekikolebwa ebikola bwe bityo genda mu maaso n'okubeera nga biyimirizibwa bannansi ab'eggwanga lya Democratic Republic of Congo basobola okubeera nga bafuna ku buweerero omulungi awuliriza gavudde kusema Zinga Africa ngoga kusomera mbadde omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpera abatukumire agunde gundo muteregam.

0: Bamuisa John Black agamba tukwatagana kuna chikaziri 12 zekera za wa omazamvu ngabereza kugenaje 10 ko kujukisa ngowe naliyo ngawetaka kaunga kalunji akaunga kali kumtete kwensi yonna akaunga kawomo ansele mu yokayo kaye budu supermaze fla auliye yoli musubuzi wa somero wakanga wetaka kaunga kalunji akajude bilisa ansele mu yokayo ka yebudu supermaze fla genda kuduke kuliyo kupi peronge ko angoke fria mgana wangei gwagala kupango kasu oyagala okagala mbunji akuba kusimu 0 chenda munana chana mwenda atano mutano 0 chenda munana chana mwenda atano mutano berengo kefu ya mbonji soli waka uliwa hoteli msubuzi someronga weta kaka unga kalunji genda wefu ya konga kawudu Superman's flag kuduke di kuyo kompi atresu nga zipanga stambla maridadi sana tukena mklabi yao nesi livya sabri na lisikira sa msambu mkome wu nesa waya feyo kubiri ya program da mix
1: Omanyebya phobia club yo omanyebya jikwatako katitula kalira katibi kulete dakabye kana utri kulangu liyo bitegere club yo one problem the mix one minute times enjoy the

0: amawulire agasensuddwa ag'ekenenyeze dwa amawulire ageesigika gano ge mawulire ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Osibi otyo mulungi eyeekumidde ku mukutu ogwa 98.8 ne 95.5 Radio Buddu kadde kamawulire okuva ku bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga n'ogakusomera ndi Dembe Davis. Minisita mu ggwanga avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Honorable Henry Musasizi alabudde abakozi b'ekitongole ekiwooza ky'omusolo kiyite URA abapya abalondeddwa abawera ddala 174 okukola emirimu gyabwe ng'essira balitadde ku bwesigwa obukugu n'obwenkanya wakati nga gavumenti ekola ogwayo ogw'okusolooza omusolo. Minista Henry Musasizi okwogera bino asinzidde ku ttendekero lya Oliver Rigland Tambo School of Leadership ku mukolo abakungu okuva mu kitongole kino abawera ddala 174 mwe babanguliddwa okumala ebbanga lya mwezi mulamba ku nsonga ezeekuusa ku buweereza. Minisita abaana abategeeza ng'omulimu gwabwe bwe gusukka okukunganya omusolo mu bantu kyokka balina n'okulaba nga bassaawo enkolagana wakati w'omusuubuzi ekitongole ekuusa ne gavumenti. Kyokkera bano wakati nga bakunganya omusolo guno mu bantu basabiddwa okukulembeza obwenkanya obukugu n'obwesigwa kw'ossa n'okozesa enkola ya tekinologiya n'okuyiga buli kiseera nga bajjukira nti obuvunaanyizibwa bwabwe kuweereza bannayuganda. Akiikiridde omuduumizi w'eggwanga lino General Muhoozi Kainerugaba nga yakulira ebyobufuzi mu gye lya Uganda Major General Henry Masiko agambye nti okuŋŋaanya n'okukuuma omusolo omungi kiyamba nnyo egye lya UPDF kubanga kino kikakasa nti baakufuna embalirira emala okwongera amaanyi mu gye ly'eggwanga. Era n'agambye nti enkola ya gavumenti yaleetebwa tewakyali kwebaka, tewakyali nguzi, tewakyali kugayaala, yakuyamba nnyo eggwanga lyattu Uganda okuvuunuka okusoomoozebwa kwe liyinza okusanga. Akulira ekitongole ekiwooza ky'omusolo mu ggwanga John Musinguzi Rujoki agambye nti mu myaka esatu egiyise URA ebadde ewandiisa abakozi abapya abawera ddala 12,092 nga ku bo 10,887 babanguddwa mu misomo egyekuusa ku ndowooza zaabwe nga ku bano 78 batendekeddwa mu Oliver Tambo School, 817 mu Nali Ikyankwanzi n'abalala 362 mu Eso Garuga. Ebyo nga tubitadde ku mabbali mu mawulire amalala wakati ng'akakiiko k'ebyokulonda kakyagenda maaso n'okukwasaganya wano ne wali okugusa ensonga z'ebyokulonda naddala ebyava mu kulonda okw'ebyalo n'emiruka abamulugunya bafune obwenkanya olubakulembera ebyalo n'emiruka gyabwe bo abayitamu n'okulayira ne balayira bajjukiziddwa obumu ku buvunaanyizibwa bwabwe okukuuma ebiwandiiko mu buweereza bwabwe okwewala ebiyinza okuddirira. Omulanga guno ogutakungula gubakubiddwa ssentebe w'abassentebe mu ggombolola y'ebbaale mu disitulikiti y'e Kayunga Sam Nsaze mubaka bwe yatisse Esau Sserumaga mu lukuŋŋaana lwabwe olutudde ku kitebe ky'eggombolola y'ebbaale mu kutema empenda ku ngeri gye bagenda okutuusaamu obuweereza eri abo bwe bakulembera. Boba ssentebe wano bwe basinzidde ne bateeka ku nninga omwami w'eggombolola ku nsonga lwaki ssente eziba dizibwako okuva ku musolo egisoloozebwa ebitundu abiri mu ebitaano ku kyalo ne ku miruka zibeera zenkanankana ekitundu kibagambye nti kiba kyakubalyaza amaanya.
2: Naba sente nabeero situ nabeero siwa otofaibu tuze tugenda tumufuna naye nga fananyi ekisiigibwa n'ekiragibwa otofaibu oyo tatera kucyuka naye nga fe tulabanga abamu emisolo gigenze gigejja bwegiba nga gyali 24 omwaka gw'ebyensimbi 2026 otofa tugenze mu 2027 ate nga tweyongeddeko enkulaakulana. wachi tatuwe yongi lai koku geza kwa 25 bale mwamu singo kujia msole jisingo kuneni wawela o na apule mire chitundu na matala uwe kwa kotero wali ya maduka aviri na chite geza wakwata 25% mwamu tema mwampe mitwale aviri mzo wa maduka ulukumi noli asemba itango inaino muwe mitwale aviri uvuna njizu wa mnaufula uniform chite geza chetu giza wa mtu chila wa ngachiva mu uliaza amani.

0: Daba eria po eyali aweredwa omulimu mu gavumenti ogw'obusomesa kyokka n'atagutwala. Nekkangavu ono kwe kusalawo atwale ekifo kino mu mannya ga muganda bwe era ng'onaze afuna ensimbi eza gavumenti mu lukujjukujju. Neggulire eryo ag'obudde buno obwegatuwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekuumidde ku mukutu.
1: Gigabada maulide wano kuchenda munana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo. Obumalirivu obuyiya n'okwewa

0: Feba kaita mfukula kaza kuna cheka ziri mkakazo kaza zibula yukwere sawa za flow zine ba kuna bine zaka unge zikona kuruwa lero wabara kuhiza rupanga tamla fanyo wala chaka mnyo nida mkamo tiyabali ya ukubengo kabengo mkamo tiyabali kuna ludu kafumba busi za kwenye nini dada wabara kwa kubila kumpeo sa uredi yobili ya mtu wajiru kubanga tamla fanyo mkula chaka mnyo dabandu wafabali ya chijabu eme babusi za kwenye nida wewe kuwa nika five nebe ya kabinyo nida ama boda boda mliwa ama ino msimu buwabu muna ngenga tambula uli disa abali mubiduka abali mumotoka abali mkusemu abali mkutambula muna ngeche mkula chaka mnyo nida wabara kwa ngati mjikuwa sika jamga mumutia balala balunda babusi za kwenye nini dada karedi okalu ndente anti oteka unizira osa munange mkama wafe wali kumbe wa neboteka unga karedi okwekali ente zozi uliza karedi onziga manti kakati nimereke wome nezeri ila munange ngati huli yeka kubakumukolo wezi tiyo abani mkulima kasela kakuleka ngati mkono kafe tukula butasamu kabutasamu yukuleka ngati mchimichita bla bla bla masi eva okay tukerane tukenda yuku machane tuvaye kaunga zoka manti yo wai kangene mbeko nekano kensura yo wale nyumwe wale dela ba mama ba tata ensigo ya kasori ya busere mubyalo yingi de mitwale 312 33 34 35 36 mubyalo ene wafi eri kwebili kitundu esingo kuve yebeyi mubyalo yingi de 33 34 esatu tano, esatu kakaga. Mulimu abachale mesedwa. Nanga haka njira mnaka sodi abade ya mpede kwa mwana wange kuranga wabusele na yeka andabeja jawoba ina ye nsiko. Njiye ye mwana wange na yete bitambula bulungi. Omulodi akabye sente mannange.
1: Zanya kati wangulomu simbi, kunkumi bili zoka, nyigasta, bili, emotanu hashi, olondeka kaboksa kokusatu, akaliko mulodi, buomala olondeka kaboksi ko, olubomalizo tekemu piniyo, we wangulile senta wa mumfo, kaboksi, kakutusi wako, Oko Dynasty International.
0: Da okay, Oko Dynasty International, wakutusa kakado, kaboksi, mkoro kafuka wadi, sauradi ya wadi ya mtu wa jowe njogera kumulodi, mbante geza kaboksi, omulodi ya gabia sente, senta zino zikabidwa abantu basatu be wangulide mitwala, abidi, mamezo kule kangatebe wanguli da banango mukisogwo naye banaye mukama katonda wange luzano ogama singa sakoze nagene mbere wabali ngandiye yonkazanya kati banububa agera kwelira kusente zichaliyo banange zanya kati na ubere mwangu sagira kukanga tena we yuga kwibana bawangu sabangu donna ko rwalero obero mu kwabagira kwiwangu ya musawe gyo kubirya program chakaze warukiyo mutu wabyo radio buddu nyiga kati kati onyiga 625 londa kechi gambo mulodi 625 yekodi ya fejo nyiga okoyunga ku mulodi londa ku namba 3 abo namba 3 eyo erike chigambo mulodi namba 3 erike chigambo mulodi zendo bomadidi zabo ogena kusanga box buli buna box 1 box 2 box 3 ni box number 4 alonda kaka box ko gamaze ente byikano ke kali musente tulie sente tuwangule sente sente jezili yongera kuzanya zanya kati zanyirawo zanyirawo banange zanyirawo kunkumi biri oili ya mdili wa nsimbi jezili nyonyini dara just kunkumi biri biri zoka zoka onu basatu bamaze kula kangatebe wangulira esente zile mitwalo abiri abiri mu ebiri mukakaga mu bibiri muka makatonda wakati eche bibiri baba tadeku chachi chebibili echo kale yako kumye bakaita black skima wine fomba na fomba premier distillers Uganda bitega kwa matike kwa tola mtambe bara bara masifu abudi za radio abudi mtu waje watuga mate kana batundi pe kunye supermarket pabe bala kidabu wefu ni yako kunye akakanyuba ka black skima
2: Sipabiji,
3: owai,
2: oikiria,
3: sina tabu.
2: Enakuzo mwezi inga lumo mwezo guwe kumina ugumu. Ngenda kwa la chari temulago. Masaka wano.
3: Kuchari la kubaluade.
2: Ngenda kuchari la baluade. Habana abato. Sono ruwecho.
3: Bambi.
2: Sobulo kunyambayo necho. Inegeri jotamula maanga genja ulo. Katigo sobulo funo vijambio genja ulo. Sobulo kunte kamu.
3: Ngenda kusa kila kontaina. Uwe sirikide. Yengo ye. Temweta gango ye.
2: Nesukari, migati, ya kujabi, ya kunyabi, ya bijubio necho.
3: Nalika jijukile buwedu. Wabazungu batani kila mkontaina. Kati ya guofunye mkisa guwabwedele. Linda kontaina. abazungu batandikira awo
2: jotambulide
3: jentambulide munange danio ofuruta
2: wanji
3: boba weba sofuruta
2: no.
3: kati nabadde japani nabadde japani kati tuba tuweba semu chilo tugenda okuli abanange nduru nduru banange musisi musisi musisi baneibanga bafuluma bakubanduru musisi agenda sule nyumba
2: sabira wa man japani yagwayo nyo atenga wa wabera mazito
3: kati nange je nabadde jo kati baneiba obakubenda urunti musisi ewafe nga tetumulira nga tuwebuza musisi avudde wa nga tufuluma tulabe chigude mbachi baneiba kati bagenda okugira bo kintu abo mukyala afulumya afulumya abaana bane mwangu amfulume nyumba tebagwira tubabuza bayi kye kigenda maso mwe musisi temuulira ewamwe taliyo agamba aha tuulira mwe abakyogera nyenwe wafiti nga taliyo nti musisi yagenda nakusula nyumba nyumba yoneri mukukikola ki mukuyuguma
2: musisi yajanga yajja kuba nyumba emuyoka
3: kati nafe je twamanya boba roza nti nene wafe jali kumba alieno kati tubabuza musisi avuddewa nti aliwa ne nyumba egenda kugwa temula netubagafe wafe nga taliyo kati tuba tuchalia unesema kanafuruma
2: sawa meka
3: sawa zali mumwenda gwa chiro sema kafuruma abuza abaye chichi nti musisi tomuuli ambadde ndi mukufurumya abana omukazi yagamba omusajja nga bagamu demu nyumba musisi aliwa bagenda okuingira mu nyumba nga musisi talimu nga tuso katuddawo tugenda okuulira ngere endulu ekola ki evuga
4: naye
3: omusajja bwafuruma naye nga musisi abula nga bwayingira neddamu neyebaka nga musisi akola ki adamu
2: bagenda okwetegereza
3: tugenda okukimanya nga musajja yabafuluta daniel kyogama kituufu kati ife twabaddewo nga baneiba netubagana naye abantu bano katubeere ku nyumba tuulire kiki ekireeta musisi mu nyumba ng'omusajja afuluuta musisi nayugumye nyumba oba alimu kitambo simanyi oba ebitambo nebweru abazungu bibakuba naye yabadde afuluutanga n'ennyumba eyuguma musisi nayita afuluuta bufuluusi
2: okufuluuta okumanyi
1: Chibosi cha mchakaze, chibosi cha mchakaze. Wana ku Radio Buddu, naba Premier League Stiranze. Aba kukulia coffee spirit. Kakano wakuletede broadcast ma wine. Aku kunywa kawo mwa, tenga kanunjo kuzama. Kachiri sila bibi okujaguza, binyumidwa nga wenyu ila broadcast ma wine. Uwamune kabokisi, zanya kati uwangulo musimbi. Kunkumi bili zoka, nyiga star, bili, emotanu hashi. Olondeka kaboksa kokusatu, akali komu lodi. Buomala olondeka kaboksi ko, olubo malirizo tekemu piniyo. We wangu lile center wa mumfo. Kaboksi, kakutusi wako, Oko Dynasty. International Esawa wana ku Radio Buddu Esawa zili 12 ezolweggulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza Radio Buddu Olwempereza lumamyo omukido kwa program ezoja amayengo gona tugetise kati emyaka 25 weddu
5: atenno kya dala
1: Radio Buddu 25 Radio yomuntu wa bulijjo Yeah. Gano ge maulio kufe wedu we gwanga Wano ku Radio Buddu Radio yomuntu wa bulijjo
5: Radio Buddu Radio yomuntu wa bulijjo Bale kwango je kumideko Kadde ka maulira agavudde bweru we gwanga Inze Press Kabanda na Nyanze Bwetandikira kwa mugwanga lya Sri Lanka kooti mugwanga lina erika abantu 15 besingisiza emisango era nebasalira oluvannyuma lw'okuba emabega w'okupanga obulumbaganyi obwali omwaka gwa 2019 mu buddo bwa Easter nga muno mwafiiramu abantu 27 ate abasukka mu 15 nebasigala nga banyiga biwondo mu basingisiddwa emisango mubaddemu ne Naufa Molavi nga kigambibwa nti ono yali emabega wa buli kimu n'obulumbaganyi obwakolebwa abasajja mwenda abalala abo emisango jiba jiduwako era okusinziira ku bivuddeyo biraga nti bano batega bomu mu ekerezi ya 3-2 nga kwotadde ne woteri ezebeeyi 3 omwafiira abantu nga mubaafa mwalimu n'abantu 45 abataali bannansi b'eggwanga lya Sri Lanka muno nno bwe bulumbaganyi obwali bukyasinze nga bwali bwakomye okubeerawo mu mwaka gwa 2009 abakola obulumbaganyi buno baalumira mwoyo bonna baafiira mu bulumbaganyi buno era banonyereza bagamba nti abali mabega wabulumbaganyi buno bali banalukalala aba Islamic State. Waliwo abasajja abalala 29 era nabo kigambibwa nti balina akakwate ku bulumbaganyi obwakolebwa. Kooti nga tennaba kuwansala yaayo esoose kuyimiriramu n'oluvannyuma bano ne basingisibwa emisango. Abasinga baafiira mu bulumbaganyi buno baali bannansi b'eggwanga lya Sri Lanka era nga mwalimu n'abaana abato. Nga abataali bannansi abaafiiramu mwalimu bannansi b'eggwanga lya India 11, 8 baali bannansi ba Bungereza, 5 baali bannansi b'eggwanga lya America, nga mwalimu ne bannansi ba Australia, Bangladesh, China, Denmark, Japan, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, nga kwotadde ne Switzerland ate ne Turkey. Kinajjukirwa nti mwaka gwa 2023 kooti ensukkulumu yalagira eyali omukulembeze w'eggwanga eryo asasula obukadde n'obukadde bw'ensimbi wakati mu kuliyirira abantu abaafiirwako abaabwe mu bbomu zino ezaabaluka, nga kigambibwa nti yalemererwa okunyweza ebyokwerinda by'eggwanga eryo. Eyo nga tuvuddeyo, waliwo abantu 11 abafunye obuvune oluvannyuma lw'amasasi agakubiddwa ku ssomero erimu mu ggwanga lya Turkey era nga poliisi etegeezezza nti waliwo omwana w'emyaka 15 agombeddwamu obwala. Ku bano abalumiziddwa babiri taasulewo taasibewo yajjudde ku mimwa gy'abantu era obudde buno bali mu kufuna bujjanjabi. Bino bibaddewo ku ssomero erya Inch Umez Vocational and Technical Anatolian High School erisangibwa mu bugwanjuba bw'essaza ly'e Manisa era nga abayizi be balumiziddwa. Kigambibwa nti omwana ono w'emyaka 15 emundu gy'abadde nayo ebadde y'abazadde be okusinziira ku minisita atwala ekitongole ekiramuzi mu ggwanga eryo. Guno nno mulundi gwakusatu ng'obulumbaganyi bwe buti bubeerawo ku ssomero mu ggwanga erya Turkey, nga kinajjukirwa nti n'omwezi oguwedde waliwo obulumbaganyi obwakoleddwa era ne wabaawo abayizi abafuna obuvune. Okusinziira ku butambi obutambula ku mikutu emikwanira wala bulaga abayizi nga badduka okwetaasa ekibambulira wakati nga munnaabwe agenda mu maaso n'okubawandagazaamu amasasi. Poliisi etegeezezza nga bw'eri mu kunoonyereza ekibadde emabega w'obulumbaganyi buno. Gabadde mawulire okuva ebweru w'eggwanga, tova ku radio Woodward ey'omuntu wa bulijjo. Enze Presi Kabanda na Nyanze Katudei wa DJ Daniel munteekateeka eya mukyakaze.
1: Agoge gabadde mawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8, 95.5 Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Omukuna kubala ya tugamba okulia akawombo
3: Chigozi
4: Tukakeza katumba
3: Neira neiba uli kukuhuji
4: Ea manyamu kulia tugamba anti uliaka ulilako kamuhogo
3: Neiko kuwamba degulo kaba dekawomu Nere sima inerero
4: gina Kano onsaba kasumba ndeka mbulile chukule
3: Kale siche chindese omuntu bwa kugamba anti born again otegera chi Mi born again otegera chi
4: Kakati sokole waliko kurunde mbwa
3: No Hajibaji
4: Oba domu sabaku wa magumba, oba guba domu wa magumba.
3: Haika tia magumba ugali wa.
4: Haika magumba siye boni.
3: Linda kwa kati ya nsonge badde bweti. Nina wali yaka wala kemba dengamba, mi boni again.
6: Nyabo.
4: Mwakasabia magumba.
3: Ati daba yo, chidi chineibo chimanyeche chineche, echa wali monsonde.
4: Chino chimusenze mujie chakaji.
3: O manichi fuwa nyo, charuzungu. Kati ate, njaga la cheso uka, chemba ngenda na chomu chibitu nga 16 December, chinecha radio budu mulasitoni. Kati mbade ntuse uma chaluzungu atenze biyo luzungu sikwachi nesoka nchigamba mi boni again nendaba chintunuli au ningamba kansoka enkomeo nizijia nkubuze mba mtegeze za chao
4: kakasonga za chibitu kati bine vyanza na bujewe no gatako vya chomu gambila wo
3: kati mba yobu gambo kwenye chiso nseka
4: chumuka walio chigambe ya katulapeka December chibitu mi yubukuti yes or no
3: kati ya mba tegeza achi
4: chibitu 13 December nkubuki nze ya oba neda miyo 13 December buku
3: kachichowe chinzira mchi iso wakunza mga kagambuchi
4: kati au china sinzira ruana afukumula ngodu kukoma
7: uku chibi tu cha radio kukwa 25 yoga yoga
1: olwempeleza lumamio omuchido kwa program wezo cha ama yengo gona tugeti sekati ya miaka bimwe tano wedu
5: ateno cha dala
1: radio buda 25 radio yomuntu wa abulijo gagwa wonga wetuli gagendo kutuka wonga tulibataka se wacha bila tubela wo nga ne wacha bade tubade wo
6: nzo mgave mzukuru andu guwachi wa ambasalini
5: nepike presi kabanda na nyanzi wacha bade
1: tukukunga nyisa mauli yego na ngabu gabaga tuse omu lunaku netuka kuletila butelevo mpogu wa wacha bade
5: wali mdiswekti ye kalungu polisi liko msajia gwe ya kute wano ya tegele kisekedi ya falasko atemeleze woku banti ya bado msale mkubangi msolo yaba na kalungu ateno neko kabada azibu
1: Never
6: not. What about day? Abatuzo kabano. Chinono chisangibwa mugomba la ye kasana mu district ye chotera. Bavudde mu mbeera ne batwalira amateeka mu ngalo. Bwe bakakanye ku muvubuka gwe basanze musiri gwa mutuze munnaabwe ogwe mwanyi. Tali ku mwanyi awulira okufa obufi. Bamukakanyeko ne bamukuba emiggo. Naye ng'ono bamutute mu ddwaliro nga byo walataka.
1: What about day? Amawulire gonna agaba gatuuse mu lunaku ogamanyira wano. What about day? Kati buli lunaku okuva ku balaza okutuuka olwokutaano. Sawa bbiri paka satu ez'ekiro. Tosubwanga okumanya. Nyama uli yego naga bade omu lunaku ngo uli liza wata bade wano kuradio budu radio yomu tuwa abuli jo tulumye msawe yoku bidi ya program chakaza anti twa idago stress msawe yoku bidi ya

Okay, Dr. Jose Camillo ni album ni AK 47 ni omugenzi akaimba kubakaita kale bakaza ku dakika 10 na nyeza ake gane sawe 12 za kongezi kale ro wewe ku diliza radio budi ya moto wali jo wali kuchenda mnanda kufanya simu nana wali kuchenda mtanda kwenye z5 ni ku www.adotinajabudefam.com nyeza dija danio kwa nizamu sawe yoku bidi ya program chakaze we wawo. Okay, buli makaga salawo okulima emere yokulia obe yokutonda tubulire gwe mu makago etaka mligabanya mu mutia Muma kago etaka mligabanya mumotia era ne mutuka ne kunzikirizganya kuchiche muteke dua okulima ogenda kuba bukubi simu eno ene simu si ya kusasulira wabule simu eno weita mu Jacob Boba demu bakukubire oroyogere ensonga yo tukubiriza abakyala na abawala okwenyigira mu nteka teke eno e simu eyo eri 032 32 00 72 nya e namba ye simu eri 032 yongera ko 32 teka ko 00 teka ko 72 sembi ayo nya katujide mugumu mama nakandi e namba eri 032 teka ko 32 teka ko 00 72 sembi ayo nya tukubire boita mujja ko bipinga yogera ansa

0: Guard condoms. Kuma kazanyoko.
1: Muganda yake kato, obudde bwakawungezi n'endaba wakakama kani bibye zijjudde amata ate okyakama w'okikola otya okufuna amata amangi bwe gati nga nze wange neya weya
2: Muganda wange Kigozi, nze gye bufuddeko omusawo wange ow'ebisolo yambulira ekyama ekiri mu Ultra Mix Maziwa.
1: Ogambye Ultra Mix Maziwa?
2: Nze okuva lwe natandika okumuwa ente zange amata geeyongera ate nga sekyo kyokka n'okusala zisala mangu.
3: Ultra Mix Maziwa awensorozo ebirungo omuli calcium ne phosphorus nga bino byongeza obungi bw'amata kw'oteeka n'ente okusala neweeka mu budde. Ultra Mix akendeza ne ku mikisa gya placenta okulemerayo ng'ente emaze okuzaala ali mu bipimo omuli owa kiro emu ne kiro ebbiri era ng'asangibwa amaduuka gonna agatunda eddagala ly'ebisolo okwetooloola eggwanga.
2: Ekimu ku bitukumidde ku ntikko ebbanga lyonna kwe kuba nti ffe tukozesa bikolwa si bigambo.
4: Radio Buddu kyenjagalako empeereza omupiira okusinga ku leediyo zonna.
2: Eyo ye Radio Buddu 25, radio y'omuntu wa bulijjo. Tuli wagali musawo ey'okubiri, wakati musawo ey'okubiri yamukyakaza.

0: Inkwaniriza kompeza chenda mnanaka umoze munana ne chenda mchana kaumoze tanu ya radio wudu a radio monto wa bulijo nyongero kuboza kogwena aje kumide kwa makasera kana unayuga anti mnango kola chamanyo okubira ngo uliriza radio wudu a radio monto wa bulijo akada kamera kamuzanyo wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday sawa zibira kumina binida chikatano mpaka sawa emu yenyini nimbiranga mkwere kireza kweto program chakazi ne DJ Daniel na biranga kongreyo ni nte kateke yo onakolwa lero monte kateke ni omuzanyi wona konja gadde togere ku musambi gubaita Tiago Silva anja gadde togere ku John Lorenzo nganti onakolwa lero mazali bwage yazalibe nakuzomeza lya bilimo bilimo mwezo gomendo maka gwa 19 mwena erango onakolwa lero awuzeze miaka na mwebili ejo bukuru musajja munasuka ngali ya Brazil wazanya ngomu zibiza asambira club ya Fluminense abasingo bonje mulaba yeti mojoze shirt number Satu obuwamvu alimo futi ziri tanu ne inchi ziri kumi ne mwamu sajon ya zaliba mchuga chibaita Rio de Janeiro okuvira kumu gwangi ya Brazil iranga bazadebo mbili ya bagina mwesu na ukubirangwa mzala kuliko gubaita Maria da Silva Geraldo mama ya mchalo gubaita Maria da Silva atenga tatawe ya msajoyo gubaita Geraldo Emiliano da Silva beba zada wambiri abagenda baso na ukubiranga te Bamuzala aina yoko baganda be okuli greater Erivelton Emiliano da Silva kusano mla greater Danila Emiliano da Silva be baganda buwabo ya tena ukwela nga zanya kapira nga chari mwana muto na ye weyalia chari mwana bakande babo mbili bagenda ne bamutwala ku somero erange somero eryo lyali lisangibwa mu Campo Grande okuliraana Rio atenga somero eryo lyali lirikiriza club gye bayita Fluminense era ku myaka 14 yali atandise okubeera nga asikiriza omutendesi wa club ya Fluminense omusajja gweta Marinho by then yali atenika club ya banya kone game yali yomkwana baina timu jibali wa sinka nyomu butufu anateka uko mtindo gwali ugenjalo era mukasera kone wa mkoza sa trials anateka uke mbira nga zanyanga defensive midfielder anaye mukasera koko club ya Fluminense mubutufu tewali wonyo mukisa agwa kubera nga zanyira ku timu enkule ya club yo chitegeza anti yali eno kubera nga ageza koko timzi agali ya genjal era yazanyira club ya Fluminense ku timu ya wento gwali mwaka gwa 2019 amujenda munana mpaka mwaka gwa 2012 ku myaka 15 gwali mwaka gwa 2019 amujenda mu mwenda yageza ko kubera nga nonya ku matimu za gali ya genjalo geza ko kubera nga kula trials yakolera ko ne ku timu ye jibaita Madoi Raila yazili ko ne ku timu jibaita Olaria ko Sunday club ya Flamengo ne mukasera ko ama timu za gogona negamu gana anatuka mkasera akali ya kazi wenyo irabu watu nadamu anagazako kwenye nga kula trials ni club ya Botafogo irabu ambi msajja watu ebintu yota soa kubira nga bita mbrabu njore nakamu na akindagala anasala wa kubira nga ten yega takutibu ento jibaita Barcelona RJ gwali mwaka gwa 12 mpaka mwaka gwa 2 gumo then uyefa kutibu ento ya club weyo yega takutibu kwa akademi jibaita RS football gwali mwaka gwa 2 gumo mpaka mwaka gwa 2 satu jiasambire mpeja ya bili mwetano jaji na batu wa goals hali bili kukenda kukwela nga zanyira kutimu weyo ya tani kukwela nga teka uko mtindo gwali ugenjolo ilama timu za genjolo negatani kukwela nga gamte ya kerise joji kwekwa ine klabu yo jibaita Juve Tiode gwali mwaka gwa bili ena ilanga klabu yo wasambia ya kasea tekali kanene just ya miezi jali inga mkaga na inga klabu yo jibaita RS football boya wasambia suzon zali bili ngeo kwa suzon jateka uke mbira yali ya bili ya soto ya wasambia mpeja likuna msamuna ata watibila goronge wama mgate klabu yo ya wasambia mpeja ya bili mwetano chano naba tibia go zari biri zini jivu kwenanga yega ta uklabu jibaita Juve Tiode naba sambira suzoni ya liyemu gwari mwaka kwa biri ena wamu mgati naba sambira mpeja ya satu mkaga naba tibia go zari satu jivu kwenanga te yega ta utelevu kuklabu ya poto eyo kwiri gwari mwaka kwa biri ena mpaka biri etano naba sambira naba mpira jari kumirena na taba tibia goliyo na then gazangira kuklabu ayo jibaita poto boya basambira suzoni ya liyemu kutimu ya weyo kwiri ange wamu mgati naba sambira mpia jari kumirena batu na taba tibia golo na yenga kubanga okugenda kwe mugwange lya Portugal Beto Club ya Porto abaso lokwera nga bambi batika mukaka sente milioni zali 2.5 za euro mwaka gwa 2000 okubera nga te azanyira club eyo era mukasera ko mugeza ko kubera nga te omusajjon bambi bakao ku club eyo jibaita Dynamo Moscow gwali mwaka gwa 2005 mpaka 2 mukage atenga club ya Dynamo Moscow bote bazanyira game yo ne ya ligisa ko kubatebera goal yo na era uyatuka ku club eyo bambi musajja watu nafu no obuvune nga yakabega tako nafu no bulwadde obwa tuberculosis nabera mu dwaliro okumala kumpi emyezi mukaga mirambirira era basaago batuka ne bagamba nti singa yabandala ukakabanga ngatenda genda mu dwaliro yali ajja kubera nga alugulamu obulamu kumpi abamu wa makerenda ngamira empeke zitaka wansi wa 10 ku 15 aziyamiranga olwensonga nti obulwadde bwe yali alina mu butuufu bwali buzibu nnyo okubera nga tebuwonyezebwa n'ekyo mukiso bulungi bambi musajja watu nibamujjanjaba n'atereera era yali asazeewo okubeera ngaate ebyokuzannya akapiira bivaako naye maama we omukyala gweta Angela Maria da Silva yagezaako okubeera ng'akumaakuma mutabani we okubeera ng'addamu ebyokuzannya akapiira we yaddamu era yaddayo anatandika da ku club ya Fluminense agwali mwaka gwa 2 mukaga mpaka 2008 anabasambire mpya ja 18 jalige anabatibira goals ali mwenda then okudayo ke ku club yo by then abaino ko msajjo gweta Ivo avote man we are signing enda gone club ya Fluminense gwali mwaka gwa 2 mukaga abato nabasaba okubera nga tem abasa iningira ko no msambio gweta Thiago da Silva ya dengo bulamu bwe bwali sibulungi nye chiri yao enda kuzombeza kuna nyo so kwa January Beto Club ya Fluminense ni bavende balanga mu butongole nti bali mazo kubira nga basa ini ngomsa joyo anga bamu jo club ya Dynamo Moscow era uyatoka ku club yo bami musajja watu andagaza ko kubira nga te yerwana ko mpala mpala gwali maka gwa 2 musanvu anateka uko mutindo gwali gwenjalo na yaba ko ne club yo kubira nga te bama ya fechali echo kuna yarabikira mipira kumpi jalinga satu mu munana anga zanyira club yo then club ya Fluminense nga zeyo kubira nga te abazanyira kapire wamu mugati abasambira season zali satu nge kusasa na jateka uke mbira yali ya biri msambu yalabi kila mpia jiri ya satu jariji naba tuwa goal zari tano then biri mukaga yalabi kila mpia jiri ya satu mkumwe jariji na hata batibira goal onge wa mwamu gate club ya Fluminense yabia sambiri mpia jiri kumi ya namu ya satu naba tibira goal zari kumi na nye langa club weyo yabia makuna ukuilanga bastu kina mshkope yoshiba itako pa the Brazil jo mwaka kwa biri msambu then mkuilanga yateka uko mtuyo gwari ugenja ula matimu zimanji mbulaya agata ni kukuilanga mtia kerise joji kwe kwa ine club ya S Milani biri mwena mpaka biri kuminebili yabia sambile mpeja ichenda mwesatu ejaliki na batu ya goal zari tano kugenda kwe ku club ya AC Milani mujuka utefu bate kamu kaka sente milioni zari kumi ya zari ure na mkasera konga baino kwe nga bagata kone bonus kumpi wa milioni nga pili mwemi tuwala atane zari ure za kubera nga teba wa msambi nasa ini nginda gani yemi akina ni club weyo era uyatoka ku club weyo na atane kwa kubera nga training mpola mpola then waito kaka sera kali katono by then waluko abasajja bali abenjol bali bageza ko kubera nga te bakwasaganye mu club yo era yarabikira mu game ye ya soccer dali ali competitive nga zingira club ye na kusomeza zaidi ya 2 mobile ya mwezi gwa 8 omwaka gwa 2009 bali basenkanye club yo jibaita Siena na yenga club ya AS Milan yabasambira season zali 3 game ko season ya teka ko kembera yali ya 2012-2013 yarabikira mpya ya 3-3 ya ligi na batira goal yali mu then 2009-2010 yarabikira mpya ya 3-3 ya ligi na batira goal zali 2 ngewa mu gate yabasambira mpya ya 10-10 na batibira goal zari mukage bangi lebana gazinira club ya AS Milan yabali yamba ko kwiranga batu wale chikope cha cha Italian Serie A cha season ya 2012-2013 ko sane super copa italiana wa 2012 yabali yamba ko kubiranga te abamu wangu lila dara abotelevu ya musambio gweta Thiago Silva binji abietu cha ino kwiranga togira kumusajo no Lorenzo nga timu bulaya abamu jukila nyonga zinira ni club ya Chelsea club ya PSG binji abia yamba ko club ya kubiranga te abamu wangu langa bazinira kapira na yenga wetu komyo onako olwalero wetu jo kwera nga tutandikira onako olugendo kwyo renja tumogede ko onako olwalero olwensonga nti lero mazali bwage yazali bwe nakusomeza singabiri mu bilio mwezi komendo maka gwa 19 mchana mwena awezeze miyaka na mwebiri ye musambio gwata Thiago Emiliano da Silva nze kwa galiza kaongeza kalunji tova credit wudu radio montu wabuli jo wedaba
1: Musanyi w'olunaku uyu yabadde omusanyi w'olunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wano ku radio Buddu esawa eriemwe yakaungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu yongere kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu eno ye health tip wano ku radio buddu
2: okujjamu olubuto kya bulabe nnyo eri obulamu bwo era n'eddiini ekivumirira era kiyinza okuviirako okufiirwa obulamu obwo ng'oluggyamu kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo ye badde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kadifuna wenyweza tedela tuidibe sukulika tuondeka o muziki kabidenjo gufunike pugwa mchakaza mchakaza eno yesawe yokusatu wano kredi ubudu radio yomu tuwabulijo
3: ayayayaya nasanga mfumita wiso kasule nche chiriwo
4: chichi vibe ngaziri wagulu
3: hey obyera bidde anju 13 December today milestone garden ze chijja bwemi
4: otegeza chibitu cha radio buddu
3: ataka ti obyera bidde soko ntira ku ano airtime soko nkubira bo mchalo bo nanyino bategeza ngo budde kuchali
4: obaddo chimanyi no mwako oguwedde wansaba airtime ngo kubira abantu bo bitu notansa sula soko mpeza aruli
3: ii naena weka sule omanja bozi panayo nevanayo linga atari musajia
4: samu
3: bino bintu biachi bitu tuyambaga na sicho kasu
4: joani
5: wanji
4: joani ngeda muku wanaeto onkole vya aruli
3: kasu wageche mfanku agala
4: joani nawe tonyo nyogela chokevyo nino vyevi kunta mia
6: chibitu charebio bufa 25 yoga yoga
1: Ndimusa wesemba yo epo kwa mchakaze wanjweni obudu.

0: tubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bubebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: basa joli
2: jendi usebo tusanso kulaba banange muzadde banaye mwebale kudda
1: ewe wawo
2: mwebalire ddala kutuletera
1: ate bwe tutadde wano tuddewa oma esomero lino litugundulidde abaana ngojeko ebyomukibiina naye n'omwana akoma wewaka ngaolaba wama awesa essuubi
2: ate twabagamba boogera oluzungu ewaka baluwogera
1: batawanyanze omwana alina engeri gyatuuka mu luzungu neŋŋamba omugezi sirika
2: neddoyogera mu byomanyi
1: akati ekisinga okunyamba engeri gye bali ababiri kati oli bw'atandika oluzungu nga betwala n'oli kati nga neefuula ndi bize ŋambulawo
2: ate munange tubamalaamu maanyi bw'oyogerawo byoyogedde ate bo babamanyi bituufu byoyogedde
1: bakwata ensobi kati kyenkola bakwata ensobi bali bulala mukoze omulimu kate bwekituuka ne mubyeddiini awe mwebale bwebazijjukiza n'okunzaga nti tugenda kusaba ddi leero nga tetunneebaka
2: kituufu
1: abaana mubakutte bulungi
2: ekyo twakikola tukimanyi ife engeri omusingi ogwaffe gye guli ogw'eddiini endala twagamba n'abalala bafune ababakwatako era tufuneyo batica ne tugagwe tica gundi oli wa ddiini kinti kwata kuba eddiini eddiini yo noonaakwate ku yiye n'oli be babatwala ku macaaki ku mizikiti ku kanisa yomu n'agenda n'asaba
1: ate ku luno nina negwe ŋŋenda obaleeta omanyi nina neiba wange awo wambazuulu naye ku luno yakkiriza nti waliyo amasomero agasomesa ajja agenda baleeta yakkiriza kakati zino requirements byobusaagala nsigale nga mangi bwayo mpozi kutyaka sente eŋŋenda kusasula ez'omuzigu eyo omulala musasulyeko ekitundu nsigaze ekitundu kyomu
2: kati waliwo eteeka eryabadde lyaza abakulu lye baatugambye nti abaana basasule 50%
1: buli omu 50
2: yes kati nze mbadde nsaba ono gwobadde ogenda okumalirayo tutooleko
1: tugatte nono bonna buli omabe ng'asasudde kitundu kijja kukola era byebimu kumpi kyekimu
2: kale sebo teyanze nye teyanze kikozi p3
1: amanyi obwana bwange obwo njagala buveemu ekintu ekyamakulu ennyo
2: kituufu buli omu era kyayagala munnange bigaana bugaanyi
1: nnyo
2: naye weebale kunyiikira
1: munnange si byangu naye kwewaayo
2: bentera okulaba nga bazze ndaba baama anti
1: abasajja tubabize era wenviira wano nange ŋŋenda kuyitamu
2: jasingambye
1: kaneefiriza obudakiika obwo
2: kufissanga kadde noja abaana bo n'obabeererawo
1: nga abasinga bababize munnange sigamba nti batebaagala mbeera bwetyo yetutwala sipiidi
2: kadesebo kati ka lisiiti kaakano sebo
1: weewaawo
2: kanokono wa
1: pifi kalali nze nibutampa lisiiti
2: eno ebeerewo tomanya biyinza ebitabo kyukaja nosanga nga nze siri wano
1: nga waliwo omulala nga ate bakozi batya gwamanyi ebyaffe
2: tomanya nekano kakuyamba evidensi nebanga
1: nkiina kituufu anti nembitabo bibeeramu newembanga
2: obinoonya nebibula munnange waliwo eyagenda n'agenda n'ebitabo byonna
1: anti nze ndaba oteeka mu kompyuta owandiika
2: wonna tubeera tulina okuteekawo
1: akambeere nako abuzibu okubulira ate gyendaga
2: kati atawo okuba simu nenkukubira wano screenshot
1: enokampa ku whatsapp
2: kano kemba nsigazza muno
1: ndowooza kyekyo maama
2: nkale sebo
1: kabalansi nja kasindika busindisi kati nja kukomawo ate ku viddi
2: naye omekinga ekiwa nti egenda otuuka viddi
1: kajja kuba kaze wiiki ejja tujja kuba tukijjemu
2: teyanziza nnyo
1: kale nyabo
2: tusiimye nnyo tusiimidde ddala olugendo olulungi sebo
1: amiina namwe mubeere bulungi
2: ye sebo aliwo omuŋambire kayingire sebo bannange abazadde nabo
3: katonde wange abeeno
2: muzei sebo
3: nyingire
2: jaja guo tu sa yingira sebo iiii
3: na tusheda
2: ya
3: munange
2: tisa nsokula batuli rakao sebo mkama wangi
3: ukusoma kwa tu jira lulinga lubimbi ya munanga ukifuana na bubi ukubei ranga vana abalaba genze kumasomero atenga makaga musimuli bacha aliwa kaba kupa misota
2: chitufu atene ngeri tamu jeri ya kuita
3: ira
2: tayeta agamwana kusigalira
3: kweke ragana kuno ganti bata andise kaba tandike atene bintwebe nina kuzini biafu kabia nyanka ni mpapura toinja kubako mulimu guo sabanga toina mpapura osome chipande bagamba gundi nakani makindi ya menu guo soma bidada bakugamba ango guo waza mango kati okusoma kweta agisa
2: esebo erade sebo
3: erade mama
2: muri mutieyo sebo
3: burungi nyabo mushibi mutieyo
2: je tulisebo
3: mjeba lejia lero
2: mpola mpola mwemu jetuwera baweze
3: lewe duliku nanka ni wetuajia nanka ni temwe wede bali banji ngate bakatandika kati ulira waka siri kiriro
2: abali mukusoma
3: basoma
2: mukusoma
3: hanze bali ngati mu bibina simuli
2: mwe bali mukusoma
3: era
2: sebo ne webale kutudiza bana muzadde
3: munange
2: webalire ddala sebo
3: zina ganti bagenda kuyigira wano mpaka lobana aba wate bagende ku secondary
2: kitufu echo
3: kakati ndeseko ku kasenta akatundu
2: sijia
3: ganti makati wabula akatundu akatandika
2: kaliwa
3: olidi anti ziri kumineta umukaga ngulese
2: toweze zawade kumineta
3: atenga waliyo na banja avali yunga tajana kusobola kuwezezo enga bali kabatunde ilabu yungizene ngati sikaria mwechi ndazi kaba soke nka tuareyo bagira bayi ganga atepo nonye chila kubanga mtu sasi lebanangu musana guatu ocha mwanyono gandebe ogendo giranga mtufu ziri katasa
2: bitufu na yera nafe kati ngabwe chiri yeyo neno bwe chivanti abano obaleta nebi janja lobi oba wanga tibira
3: banangu
2: nobu unga nga tobulaba
3: ataba kuzi munatu kwa sani ngabwe tutetenkanya ekirala
2: yesebo
3: bino bitabo mwangambe dazini ino ekirala nanka ne kalamu zizino
2: yesebo
3: ono sukari
2: yesebo
3: ziri kilo satu zandiba denya na ye ndoze okimanyi
2: chiri wasebo
3: andi kati
2: chimanyi
3: tokimanyi andi ono sukari wanaloga chimba denera bidokuga nti mkubela nti wanaroga ziba kilo nya
2: yesebo
3: duli kutamu eri wede owelide twali naleta nanka ni sukari kilo nya nye naru alo mwano mwezi muramba wabimanya basa
2: ebya naroga okurwala naroga okurwala twabimanya
3: yali alo mwezi muramba nga ali kundiri mwamu tudiza nganze mutumu janjaba waka kati tayinza kuba ngo mwezi muramba naka ni mwezi muramba kuyamara tewali wo kilo ya sigara u kati yo kilo ya sigara u zandi bade na pili kubanga naroga simu nyuwa sukari nyo
2: olimba nawe muzei
3: kati yo kilo
2: sukari ya berabo watamu tata
3: ya nika tuchibarenti ya nyuako satu
2: zandi
3: bade na kilo bili otege
2: na ye muzee
3: na ye kwa tituwa nanka ni kafanso ni nangati atu kambale kere emu ugandu wa mwezi kuno kwa ya rwara te ya jinyo
2: kati olese kilo satu
3: aha muga tekeri
2: ewa sukari ibamu nyu abana na kuwa omzee
3: mkati wa mwezi ugo muramba ki ugandu hapa kuwa warisi ya ninyo di
2: banangi
3: nga wada chari nga muramu wali si ya ninyo di
2: kale zofizi mbadenzi kiliza teziweze wade batu gamba 50% na yate ibize musukari nga tivitegele kese
3: baso chitegede
2: kakati chengendo kusaba sebo umanyi sinze kamalabio na wanonanga mateka gangu
3: na yetu kila wanayonka basa
2: kakati mbadenzi saba

0: kwebaziza nnyo, sijja kukoowa kukwebaza. Weebale nnyo ky'otukoze olunaku olwaleero taata. Waliwo abagereza bagambo kitenderwa mu kyebikkwa. Taata naffe tukwebaza olw'okutwaniriza obulungi. Taata nze gw'olaba mu maaso go wano, ninga muti gw'amasannyalaze gayitako ne gagaba ekitangala naye gwo gusula mu nzikiza. N'olwekyo nze bigambo byonna bye ŋŋenda okwogera si byange, bya mwana mulenzi gwe natembese ssemukwano. Omwana mulenzi oyo agamba nti munywanyi we yamuleese mu kasoli ako wano. Mwatu wa mwagala bitole nga bya mmere. Era ali natala bikalabika ng'ekibbiitu kya radio buddwa nti omwaka kiberawo omulundi gumu.
1: Mazima.
0: Agamba nti amwakira ng'amatala ga seji y'ekibbiitu. Amukubira mu mutima alinga endongo y'ekibbiitu.
2: Katonda wange.
0: Agamba nti tayagala amuve ku lusegere.
1: Wanji?
0: Kubanga bw'amubulako amunoonya ng'abanoonya ebirawo by'omu kibbiitu.
3: Nyabo!
0: Aliko eddoboozi esseeneekerevu eryo liringa mwattu eri abayimbi b'ekibbiitu anti bayimbisa ggono. Agamba nti buli w'abeera abeera alowooza ku ggwe Juliet. Kubanga buli lw'akulowooza akulowoozaako ng'ennaku z'omwezi ez'ekibbiitu lwe kinaabaawo anti alaba tezituuka.
3: Awo!
0: Buli lw'otambula omutambulira mu mutima nga bw'owulira obugato bw'ekibbiitu nga buyingira ku Lastoni Gardens.
1: Yeah?
0: Agamba nti okumanya akwagala bwe wandibadde bizinesi teyandikuwozezzaako musolo nga bw'olaba abayingira mu kibbiitu okuyingira n'okufuluma kubeera kwa bwereere. Nga n'ekisemberayo ddala okumanya ssemukwano ayagala Juliet agambe nti deeti z'amaze dda okufuluma.
1: Wanji?
0: Agambe nti nga 13 December asaba ogamba abakulu bakkirize akutwaleko ku outing mu kibbiitu kya Radio Budu ku Lastoni Gardens.
1: My Lord.
0: Bw'atyo n'asaba n'agamba nti tomuleka kwetozirana kwazirana. Mujje ku gwajyo ogamba abakulu bakkirize akutwale. Agambe nti ewe togenda kubonaabona anti emmere bw'eneebula ewuwe munaalyanga eswaga.
4: Ekibbiitu kya Radio Budu 25. Yoga yoga.
5: Kidamtanu katunyeze 5. Radio Budu 25. Radio y'omuntu wa bulijjo. Byosubiddwa n'ebyotanyonyose tubikuleetedde ŋŋamba ebyemizannyo nga bwe bibadde mu lunaku lwonna yesawa tubikuwe obutakulekerayo eno eprogramu tulatukenkuka sports special okuva ku ssaawa nnya paka mukaga ez'ekiro gabira mawulire ga byamizannyo tulatukenkuke ekitundu ekisooka wano ku Radio Budu.

nga tuwaka celebrating a gole yu waisewo just kasera usera ya guangira Sudani ni batu gata Sudani batu gase nga waita Musambi kubaita Muhammad mwana mwanezi kubaita Rudwani Yahya Muhammad mudachike bade ya kumi ila unzo gama chumbade mkuu kulagaya mungirijo tuzibidemu kubanga usaja wagule esi ni wakula rani bade ya kusaa giriba kapteni wa wenagu kuba neguita neguetola number 2 ni walita cutback then mkuleta cutback makinga yaba defenders wa pebade sinunji mwakubado Musambinga Kimu Wandera no Musambinga Mimosa ya Shell ila kusaja ni mpira ni kagusanga wangagua kusaa giriba neguita kumusambi Adwani Isa abiri asompiro kwenye kuwela gole mkuu then nekuchuka kwa yugutu nera Uganda nga fetu geza kukupela nga tunyigiriza actually dachika na mwetano usaja wano tuwa sinze yuko isose wabula second ya funga ya akadamu weti tufunye kona actually kona yu isma ya lirese pido kwenye kujia mbox neguzi ringitana kipa wa uguangira Sudani na alwana gana na go na mala na agunyeweza urugunyewezeza na agusimula nebatu kuata mnambaz so gole badia counter attack go number 2 ya mwana mwenzi agubaita Somi ya Musambi Wahid Shandi Somi mudachike badia makumi ya na mwana so batu kute mnambaz ngare tuina wade wechu sizo ila captain wawa manyo mpira captain wawe actually ya tukubegole ya sose kubaita Muhammad ama nyonyo mpira so ya tandiso actually ya tukubego number 2 yes ya Musambi kubaita Somi abuzo mpira ogo na aguvuga na agugaba na itao katolenso nganti tubadde babadde batwala mu counter attack ekisera kitusenga Elvis atya yalinganga back kubanga jokira Elvis olwahitie toja musubiranyo kutomera kakati watu senga yaliyonga back omusaje rolo lese cross Elvis nageza ko kulalira nga mu mpira gonga mwavu kuye era we kubadde mwavu kuye definitely omusambi gweta Somi na agusiba mu bwangu na kuteka ko left ni kugenda kune kuba ku mpaji ni kugenda mukatimba so unaona tu ni tuyaya nao sini kubera 2-1 nga Sudani yeina then Uganda ni pagole yeche nkanye bade ya Musambi Derrick Sozi ya pagole mudachi kibade ya kaga mukaga agone ni bade nunchi kubanga era Elvis ya bitandise namba 10 nemu na gunyiga cross neja ngeva wa msa eba deva wa owino actually abade Musambi era ocheni odia mpiro kwenye gusango Musambi oyo mwana mulenzi Derrick Sozi na ateko mpiro kwa mkatimba so ni kubira biri so era Uganda tusigalanga tukaangaza na ye abasaje bafunye chance ndale mudachike bade akina na mpiri mwana mulenzi kubaita Alibari Tawiri mpiro kwa winning position wado kuininga position ni bagugaba kati atiba ambi midfielder wa fe abadde mwana mulenzi Owino Johnny Bryan na alemerera okulemesa akasajja okwetaaya akasajja ne kati kompira ku right kabadde ne touch ezinga 3 ngakaterezo mpira ogo ku right ne kaguzera ku right munundi omulala ne kamala ne kaguza ku left ne kaguba ngagugendera daladala ku mpaji era goalkeeper talabwe guyise so golo budde wejiddemu ngulaba nti esubi elio kudengulu ila dala ngulaba nti liba deli inso kupele chini kutimu ya feye ya under 20 nivageza kukupele nga wapushinga mugudo wanevizi umwe vijira kubanga tulaziza mukawa Sambi babiri ila kubanga munogera ya vude katebe namala na pamu chisawe atela nga alwade then walu Musambi gubaita Wandera na iya vude katebe actually iyo Wandera yesi ya wadea tanisa Kimu Wandera wadeo kwa collision nena bamutwalide na kustretcha kati ugendo kulaba nga tutuse timu nga vizimu bisuse mulimu kwa panic mubinawe nawe tukola netumaliza nga tulia mido doge na mwafukuna wa under 20 akubanga chiganye mwurumi obunji abatu kupegole sibade satu kubiri ya visele visinga opponent okumuza nyamu space ya naku satu chinzo kalubamu opponent yoyo okumukuba game zonna era wadde basinga okubeera obwera likirivu wabaddawo nti egwanga lino erya Sudani twali kuba tuyinza okuddamu ne tubakuba kubanga ekisooka basajja bakulu bo wadde balayika nti basajja bakulu kyekisookera ddala ate nga mulimukeera basobola okusambira ddala omupiira kati nga captain waabwe n'abazannya badde mu offensive role ngaomupiira

kusula mwebio mlebe wabili ukosa kwa tense zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampanye tabula ya mitolo mukaga atabafe masako mutwalo gumu nga bicheki kedua bugoma babu safaris chigendo kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano bwe kumi kugenda kumina kundigidi.

njagala kuberanga mategeza kunti tina wakati amulaka ponda kulencha kale temi twalo ana kumutwalo

Karimu odi makumi ana kaleta ana kumutwalo kaleta chinana kumutwalo ebiri VIP ya

Emyaka abiri mu etaano nga tufuluma nju ku nju. Nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe. Radio Budaki 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.